Malagumun na music. Big boom, big boom. Big boom, big boom. Ikaw na araw, gababao na, no? Eden Daria, good morning, tabi Eden Daria. Jason, pasyatot kami here sa Embarcadero de Legazpi. Halabaunon maray ang pila para makabakal ki baratong bagas. Ayan, ano tabi sa kasamaan ko here na nagpipila. Hali tabi kay Che Eden Daria. Pahit sana. Pahit sana tabi manay Eden Daria, no? And syempre pa mga kaibigan, good morning, good morning, good morning, good morning. Sumpa tabi gayod na ta traffic sa mga areas tabi na apektado tabi kan traffic. Pahit-pahit sana, no? And subangan na ipit naman sa traffic tabi, kantan ko na sa tabi kamo ki country music. Tagaling mag-gian-gian kiniit ang sa indong dalaga.

0: ng umaga, third round WW Jason hanggang 10 o'clock or maybe hanggang 11 o'clock na si Babaknit Joseph Casey. Naitara kasi ng mga kaluwa sa Arong ta, nasa loob tabi siya kang closed road yan tabi sa Daraga Albay dahil preparasyon para tabi sa kapiestahan. Alright, sige, it's 18 minutes after 8 o'clock and good morning tabi kay Jessa Baranda Barachina. Good morning tabi sa mo Manay Gummy Bear. Kumusta na tabi Manay Gummy? Ano na lamang? Eh, lamang tabi ko sa indo. Dahil ka lamang tabi, nakaimbitan sa kuya. Kan birthday mo muna tabi, pistas tabi sa indo. Grabe na yun eh. Bata ang karat-harati ko sa mga chat mo. Makibidong dyan tabi sa indo. Makibidong tabi ka, Gummy Bear. Dyan tabi sa San Pedro, baka kay Albay. Oh... Ay, ang birthday niya pala, October 29. Huna ko tabi, January, June 29 ang birthday mo. Huna ko nang gan. Ang birthday mo, June 29 niya ako. Dahil ka na naman tabi ng imbitar. Bata, pisa sa Indo. Ta, pwede mo nang itago ang pista mo sa, ang birthday mo sa pistaan sa Indo, di ba? Si Apple na ito, no? 19 minutes after 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Ang lalaking wis sa hilig sa basketball pero mahilig magpauntol.
3: Pauntulan ang julin-julin mo dito. Son!
4: Okay, FM! Try feel!
5: Sa munisipyo kita.
4: Tapos, sa palengke.
5: Tapos,
4: aray ko!
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan!
7: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
6: Pati lawas!
7: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
6: diskarte ko.
7: Asin mo niyan.
6: Diskarte mo naman, ma'am! Rexino
8: Forte!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
12: Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.

0: Hi, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Darong ko Jason Tabi. Ayan. Kuya Ads. 30 minutes after alas 8 ng umaga. Kuya Ads, ang ating mga hiyang na hiyang usapan. Ano? Hiyang na hiyang yung ating mga ka-OK sa pag karigos na gamit tabian sa indang mga magayuno na pampagayon. Ganun din yung mga umiinom ng vitamins or gamot, ano? Siyempre, wag nang mag-switch sa iba, no? Mas maritabi na pig inom ta na suhiyang nahiyang sa tuya ta. Dahil na kita mapaparaot ka iyan, ano? Dapat duman kita pirmi sa hiyang nahiyang sa atin, ano, para walang problema, ano. So, may mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapapalit ng brand dahil mayroong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong subok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Oryx natin, it's 8:31 in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: San Miguel Beer. Peel na peel ang win sa San Miguel Beer. Join now.
1: And Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
3: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa
4: OK FM.
5: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastries, and hearty meals at Pilar's Cafe. Casa Lorenzo, located at Tagas Daragaal. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
6: Ang pinakabaratong animal bite clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, asin Biga Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bites Center na kita.
7: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap, siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
8: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Ayun na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
9: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto
5: at maasahang medical care. We have laboratory, animal bites and ultrasound, and doctor's clinic. We offer fast and accurate diagnostics. Protect yourself and your family. Punta na sa St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Located at ground floor, SKD Building, Imelda Rosas Avenue, Bitatno, Legazpi City. In front of SM City, Legazpi. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Committed to your health every step of the way.
4: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Met

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right Med.
2: Hi sir, good morning.
3: Good morning.
2: Anong pangalan mo?
3: Pedro Antonio.
2: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
3: Dati malabo po yun. Kung malayo, nakikita ko pang malabit. Ala.
2: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
3: Opo, ha?
2: Nagpapataka.
3: Oo, oh, araw-araw.
2: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
3: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
2: Malinaw na?
3: Oo, malinaw na po.
2: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
3: Wala na po.
4: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mi ka mo!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Every gising is a blessing. Kaya gawin kami habit every morning.
9: Okay, FM!
8: Okay, Morning Express!

0: ko!
1: Since open, Ramen Ko Tahoe Road.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

Yes, nagbabalik tayo sa tuyang tugtugan dikit tayo sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Oy, itak sabi nindo, ang sa indong mga request sa ating text line 0931 106 7672.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. That's Ray Parker Belenso Jr. It's the past, right? Para tabi sila ko po sa mga may gulo-gulo sa mga araw ka na kansyon. Again, happy birthday na tabi kay Vilma Bagamasbad. Mamaya na po ang birthday song na medyo makaskas tabi ang happy birthday, no? Mamaya na. Before. Nasa mga love songs tabi kita muna. Anyways, kumusta na tabi ka mo? Kumusta na po sa mga nasa in preparasyon ngun dyan tabi sa Daraga Albay? Mapis sa tabi sa Daraga, no? And syempre, kung niya na-aldaw na ini, sa indang siguro may parade. And sa aga tabi, ang uning karauna na plus. Makipiesta, alright? O, kamo, may pistahan man tabi ka mo sa Daraga. Ang pakipisa sa natabi sa mga friends nindo, buda tabi sa mga pinsa nindo, mga barkada nindo. Ang pakipisa tabi, makisab-sab sana. Dahil natabi magdaraki 8x11. Delikado yan. Delikado tabi ang magpadara tabi ki 8x11. Bumina ka lang 8x11, nagdara pa tabing sandubag. O ngayon, mas doon ako na ngayon yung eco bag. Isabi na tabi pa rin sa pambawag sa ayam. Di ba? Ganun magkakuluro tabi sa mga badong niya ni Kuya Ads. Ano yun eh? Happy listening tabi to Rusty Blue. Oh, Rusty Blue, happy listening tabi, Rusty Blue. Ayan. Salamat tabi pagdangog sa OKFM tabi, Rusty Blue. And kamuman tabi na mga nasa house tabi today, ano lamang tabi ang sa induman na preparasyon? Sino tabi may preparasyon tabi sina sa fiesta? Pero kung ikaw man tabi kamong preparasyon para tabi sa indong mga harong, tatatol mauli tabi sa mga akin, mauli sa gumlinduhali tabi sa trabaho. Kay po ang tabi na may dasmagan tabi dyan, nasab-sabon tabi mga tulang. Kasok ba tabi ita day off ko? Si Manay Jerry, buda tabi si Manay Isabel, ikaw tabi si Ndakansu, bagong haon sa dagat na. Ano nga dito tabi, Manay Isabel tabi su? Kasok ma? Talimago ba ito? Grabe yung siram. Inano ko. Inon-on ko man ang ganabiyo. Ha? So, inaburidong pagka inon-on. Pag-abuti akong pakali sa work kasubang kitabi, dinasmagan mindua. Grabe. Sabi, masiramon niya kini pagkapait mo niya kini nyo. Masiramon ba katabi ang inon-on tabi? Pag niluto mo talaga sa suka, no? Kinuspaan mo kinit na paminta. May sibulyas, bawang, buda. Asin sana. Tapos basunan pa magkatahan sa lakad. Rimati na naman tabi sa tulong kubi kong maluto. Narimati. Yan tabi ang mga masiram tayo mga pag bagong hawas tabihan sa dagat ng mga sirata. Mga anong pa, mga basunan pa. Masiramon pa tabi mag-sab-sab. Pahit sana. Kung man tabi, ano man ang isiraan nindo? Sige, share man daw tabi na dili ko. Ano man tabi sa indo? Masala mong tabi ngunyan, gulay na lang ka na hubal. Ha? Na may duwang buok na nyog. Bangutan mo man tabi, siguro kung may bangko dis gado di. Pero sa iba tabi, siyempre, sa mga iba man ayo-ayo. Buyod! Buyod ngayon yun. Ang ibangot mo dyan, masira. O kaya ngaya, kasag. Masira mo niyan yun, kaunon. Pero ako sa kuya, abo kong, so, araw ka itong pagkaluto ni Dana, may kasag, tapos malabsa yung tabi mga tubig sa natoka. Basta na tabi, binukbo ang kinatoka. Kung kasag man tabi ang bango, tapos mayumok su sulangka, lagan mo kiduang buok na yung tapos pigpatutung-tutung kidiit na naglanala na tabi. So, uning naglanala na tabi. So, alin eh? So, nyugta. Naluto ula duman sa natok sa rarong kang langka na nagdudukot-dukot tabi sa kawali. So, sorry, please. Grabe na naman tabi kinang sarab-saban. Good morning pala tabi sa akin ni Jessa Baranda, no? Na akin ni Maray Jessa Baranda. Nagadong tabi sa kuya ngunyan sa OKFM. I-charge ko gano'n sa cellphone ko tabi, Jess, dahil ko na mabasa. So, masawang ko siguro, mga tulong semana pa. O, yun na. O, mag-arap na kan tabi kita, mag-hurl na kan tabi kita, digdi. Sabi ni Kapa Morgan, mag-arabrakan niya kita hanggang alas 11 din pagkaaga with your favorite songs. 18 minutes after 9 o'clock.
1: This Time Check is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
3: Hi, I'm Isa. Let's go.
4: Estudyante, teacher, or working professional na looking for a quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
5: Try fee. Kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
6: Nagbalik ang kulog?
7: Ay sus!
6: Baghat iyan!
7: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin pa yun.
6: At ilawas!
7: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
6: diskarte ko.
7: Asin mo niyan.
6: Diskarte mo naman, ma'am!
8: Kaskas banat sa apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaysara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatag sa market site na Regalbay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang anong Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all location.
0: Sinirin po ko ni Tabi, so messenger ko Tabi, Jessa Baranda, Jersey Faith Caldero. Good morning Tabi kay Jersey Faith Caldero at nagkikinig sa atin ngayong umaga.
13: Taman ang tabil!
0: And also kay Bebs, nasa pag-drive Tabi kayo si Bebs kasi yung Uro Auto, naka-OKFM. So sa'yo mo Tabing request Tabi man ay Jessa Baranda na star ng Pasko. Station ID ba kayo ito? Na pag pinatugtog ito na promote mo pa so ibang ano ini istasyon. Kasi station ID nila sa indasan ito, di ba? Oh, di ba? So bata ang mga Christmas ID kan ABS-CBN, may mga tattoo tabian kaya hindi mo talaga pwede i-play sa ibang radio. So tininin tininin tininin tininin tininin. I don't know kung natatabi ang mga appliance center ang mga malls, nag-play ka na. Station ID ba katabian kang mga ABS-CBN station? So, natatabi ka mo kaan. Pasar tabi digdi sa Paratinda sa may simbahan Kandaraga, Pasalubong Center from Marie. Hello po! Ang request din atabi, knife.
14: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first serve. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
15: Ilong Ranger?
16: Sa hiling mo, ano ang? Sip-on o bakong sip-on?
15: Bako yan. Daiman ini Matagos.
16: Ang hatching sa kanokno, inot na sinyalis anin sip-on.
15: Sip-on Dagos?
16: Iyo! Yaon dyan ang pinakadakol na virus in sip-on, tapos pinakalangkaw ang viral load sa mga inot na aldaw ni sintomas. Nakakaulakit! Mag-MioSef C plus 40 na! Igwang zinc that helps boost immunity. Nagtutuwang nga ni mas bilis galing sa sintomas in sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise kumpara sa previous formulation. Sa inot na sinyalis ni sip-on, tulos mag-MioSef C plus 40 with zinc.
8: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: At Lucky Educational Supply, we give you
18: papers, rulers, notebooks, pens, binders, folders, envelopes, markers, pencils, punchers, books, whiteboards.
17: You name it, we have it all.
18: Stationaries, greeting cards, calculators, sporting goods, posters, attachés, erasers.
17: Lucky Educational Supply, growing with you through the years. Right in the heart of Legazpi, Lucky Educational Supply, your step to the future.
19: Balik eskwela na.
20: Balik Lucky ka.
19: For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
21: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng best cafe.
22: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
23: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
24: Sure hit sa inyong morning habit.
25: Joyride!

0: Gusto ko, okay ka, 928. Alright. Hello, tabi kay Bebs. At kay Sinanay siguro, ha? Ali tabi sa matagbak. Sa auto ni tabi, nakasangkay, nakatutok sa OKFM. Maray na pagkaga, tabi, guwapuhuno na dalugdug Jason. Uyugun mo, ha? Ako po, nag-prepare na po para sa pagkaon kansa kong mga trabahador. Ta nagpabuhos po ako na kansa kong harong. Unibaga, piglutuan ko ki masiramo nalinaga na baboy. Pa-shout out man po palan sa samong kapitan na may guson na si Cap Divine Balaoro, muda tabi sa kung mga kapitbahay dyan, si Manay Kuring, si Manay Bibian, si Mayrel, si Maricel, asin sa mga may gusto kong trabador, asin si Philip Balila, hello sa Indo Gabos, hari tabi kay Grace Arias. Salamat tabi Manay Grace Arias, kan sa imong pagtutok, digitabi sa kuyang programa. Hirak man tabi sa imo, ta ikatabi, nagradangog sa ko.
1: Tama ng tabil!
0: Sining may tabi kay Chuk mong Philip Balila na ding sawa tabi ng katutok ling ditabi, mga dugan, sa 97.1 OKFM. Ayugan mo ha. Alam mo na. Alas 29 na. Makanta na ako. Makanta ako. Sige, muna makanta na ako. Right.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. That's Rockwell from the album Somebody's Watching Me, no? Once again, happy listening tabi kay Rusty Blue. Good morning, Rusty Blue. And sabi naman tabi ni 4785. Good morning, guwapo huno na DJ Sub. Napadukan ako tabi sa buong Legazpi. Producer ng mga tao ini 4785. Seng katabi na kako aki power na arugan para makapag text katabi sa okay from na. Good morning tabi sa DJ nagwapuhunon sa buong Legazpi. Hamak na tabi sa ano, ano masabi mo?
1: Puro na masan ang kabuahan.
0: Yan, yan ang tabi ano. Marita ting surug mo tabi ako. Una ako naman kukontrol mo naman ako. Marisa sa pinmingyaon ka. Tapag ikaw nagtiyo-tiyo ako, ano man nagigibong ko?
1: Pugapugaan mo sana.
0: Ano?
1: Pugapugaan mo sana.
0: Utra daw?
1: Pugapugaan mo sana. Ano, trunko pa? Sisiraman ka na.
0: O, ida ka? Kali ka sa daraga sa bago, nairin ka, nasa inipta ka, may darakang mga duwang bungkus na kangkong? Kangkong ito? Ano ito tabi siya? Anong luto kayo ito?
1: Oh, pre-night chicken na sana ito. Kadrakulaan man pati.
0: Yugun mo ah. Big fried chicken tabi ang kangkong. 935.
2: This time check is brought to you by
3: Neosep C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Ako si Ram. Gusto ko. Okay ka.
5: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: Sabi naman tabi, kansarong nag-text 4357. Iyuman po talaga kuya, lalo na tabi sa personal. Hihihi. Can baby mama fair? Maitsurahon ka baga? Tama, ano tabi ang pigna ng ugbong radyo? Dear 4357. Tagaro tabi, nangangatulugan ka. Nangatulugan ka tabi kang pig-text mo. Baka tabi nagsusulo pag text tabi ang cellphone mo. Sarala na text. 4357. Oh, maitsurahon na ako. Can baby mama fair? Sa'yo ka nakahining tabi.
1: Dalugdug. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
5: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
6: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
8: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
9: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
10: Solid ang tugtugan pag OKFM ang pinakikinggan.

97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Dalugdag Jason. Natalota ang kansyon na ini pag pigpapatariri ko tabi. May narurumduman ako. Narumduman ko tabi. So tugang kong lalaki na namaram na sa kinaban. Magto 2 years na. No? Paborito niya tabi ang kantang ini. Patugtog niya naman sa iyang component. Mga Michael learns to rock ka music. Pero iya tabi niya, that's why you go away. Narumduman ko tabi si Irmanong Banong. Ayan. Magto 2 years naman na namaram sa kinaban. Ayan. Every time na mag-play ako ki anini, Michael learns to rock sa radio, naramdaman ko si Hermano. Anyways, unisaro niya pa yung paborito. The William Boos.

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Ang karara ni Dilagod Diyo, okay ka.
2: 97.1 OKFM.
3: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kang-aki pa ako, si Nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhay ang sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya. Inaaraming muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
5: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
6: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan.
7: Fixing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Estera ni Mai Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive,

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amy Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
3: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegospi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Sure hit sa inyong morning habit. Joy.

0: That song was brought to you by
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool.
2: Whirlpool. 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. Oy, 44 minutes na tabi. Ay, 44 minutes after 10 o'clock or make it 16 before alas 11 ng umaga. Huli na tabi, so paagi kung paano tabi lutoon ining pinatuyong pork hamonado. Alright, pork hamonado. Na-mentional ko na tabi kasubago sa mga ingredients and this time, sabriti na tabi, so palapa dyan, tanganing maglaad na. Ibuktak na tabi sa talohong, okay, ikaw ang tabi dyan, so sapnaan nindong winilding na kabilya. Buna tabi sa taluasi. Grabe, para 2 pounds taluasi tabi lutuan mo. Anyways, naglaad na tabi sa stove, naglaad na tabi sa bagol, o naglaad na tabi sa inamakan na tabi sa may gurugas tabi, karo may tabi sa mga palapa, nagkaro tabi, lungo ko na nakapasandig. Alright. Oh. Inito na tabi sa lana oil, inito na tabi sa lana oil sa kawali. Ayan. Pag mainit na tabi mga tungag, prituso na tabi sa pork belly hanggang ang kulor maging light brown. Oh. Pagkatapos ka yan, garo tabi ang tape o kaya tabi plaka is side B. Ha? Flip it over to cook the opposite side. O, di ba? Balikon mo, tagaling susabal yun naman ang baluto. Alright. Ibugtak na tabi sa onion, subawang, bukagin, and gisahin hanggang tabi ang onion maglumoy. Nagaro tabi ako kalumoy. Ayan. Ibubo na tabi sa sarong, ibubo na tabi sa tawyo. Duman tabi sa kawali. Siyempre, pag tabi kang tawyo, may tanong ka na arokan. Dahil tabi, pag lingawan pala na isulot tabi sa imong helmet, budak tabi sa imong kalasag, budak tabi na dapat may isulot kang kapa. Kung takot ka tabi, sa tipsik kang lana. Ayan. Dapat garo ka gladiator, magdara ka tabing espada kidiin. Again, bukagin and continue cooking for 1 minute. Yan. Bu na tabi sa juice, hali tabi sa sa pineapple chunk na canned pineapple chunk. Ayan. And dagdagan tabi kisarong cup na tubig, then let it boil. Idagdag na tabi, so deko na tabi, so sabi yun sa brand, idagdag na tabi da so pork cube. Aha. Look doan and lutuin using low heat hanggang tabi ang pork maglumoy. Malumoy. Ayan. Idagdag ang tabi kay brown sugar and half of the pineapple chunks in the can. Ayan. Again, bukagin and cook hanggang ang sauce tabi maglapot. Ayan. Timplon tabi with salt and ground black pepper kung kinakaipuhan. Continue cooking hanggang ang sauce tabi evaporates completely. Ating paubas niya pala naman agad. Kaya pala natin kayo ni pinatuyo. Pinatuyong pork hamonado. Ulo ko tabing pinatuyo. So tabi, so garo binalaybay na binalaan. Nakabalaybay ngayong adubo ngayon naman sa luwas. Sa luwas, nakabalaybay na adubo. Pinatuyo. Siguro ganguho na di. Inarmidol na ano. Muna ko nang pinatuyo. Ito pala, iging pahubas. No? Idagdag na natabi sa remaining pineapple. Then again, bukagin. Ha? Ibugtak na tabi sa serving plate. Then, pwede na tabi i-serve. Again, ako tabi nagpag-inom sa indo na bago pa tabi magluto kayo ni, dapat nakasama.

0: natabi ka mo kay Maluto, ah. Ang pagsabi natabi kay Maluto, dahil tabi pigubangutan kay Facebook, ah. Taminsan tabi, mga tugang, ang Maluto na may karubay na Facebook, ang paragilid tabi kang kaldero, ay kan Maluto, may kulay brown. Kumbako tabi, durdi malas, itom ang nasa gilid tabi kang Maluto. Ah. Pagkita mo tabi, pagka dyan hapon tamaluto ko naman kay Maluto, grabe, sugragod mo. Ginamitan mo tabi kay Papel Dilia para tabi mahal iso totoong dahil sa Facebook. Kaya di magamitan kay Facebook tabi ang pagluto kay Maluto, ha?
1: Pagirundom, hali tabi kinalugdog, Jason.
0: Baka tabi kang tonton, kaya buwan mo na tabi kang kitigib, ha? O kaya, so... Katam, tahaliun mo, kakatamon mo tabi, sudumino ko tabi, natutong na maluto, tabi Facebook ko nagluto, nag-Facebook.
1: Number 11, share and enjoy. Yun na tabi ang pinakamaugmang parte kang pagkaluto, no? So, mapakarating na baga tabi, kan mga plato sa lamesa, madog mo tabi, so mga nagbaragsak na tinidurduman tabi sa sainda tabing, uning susa na tabing platitong butilya. O garing tabi, sumelo, verde, o man tayo maradaw kung naglagapak tabi ang tinidol mo na kutsara. Garo tabi, sumanga pangaji, baga tabi dyan sa barangay, may papangaji ngayon. Pag nadaw mo na tabi, so Abi Maria Purisima, tayo, itang karauna na talaga yan, ha? Sige. Enjoy. Ako rubay tabi ang bilog na pamilya. Siyempre, ang sa inyong pigluto today, biyaya tabi ang kimahal na Diyos. Magpasalamat sa kada tabing mga biyaya na sa tuyang narisibi sa mahal na Diyos. So, dahil tabi niya kita pigpapabayaan. Ayan. Siyempre tabi, para dahil kapabayaan kan mahal na Diyos. Tabagan naman tabi sa imong sadiri na mag-asikaso sa katahawan kan kadipisilan kan panahon ngunyan. Tamag para yung hinusla katabi ngunyan, dahil man tabi kimagini mo para tabi sa imo ang iba. Kundi tatabangan mo tabi ang buhay mo, tanganing ika magsabsab pag maalas unsi na kipagkaaga. Takon dahil katabi nag-asikaso kang buhay mo, dahil ka nagreparo, dahil katabi naghingua, muna tabi para sa imong pamilya, maalas unsi na puti na tabi ang sa imong mata. O bako? Mas maray tabi itong... nagmurumulaan na tabi sa puti ang mata mo, dahil kapatabing sabsabon, tapos sige po tabang hinusla.
2: Tunga nga kaki, tunga nga, dahil pa nga nakitang isarap na.
1: Sarok pa yan. Kaya dapat kaan, asikaso pirmi. Nganing sa mga masurad meal, kita tabi, pirmi ang igwang ibubugtak sa satuyang lamesa, karubay tabi ang satuyang mga aki. O, karibay sa agum, karubay sa mga aki na makaraon sarabay-sabay na maugma. Tapag ikatabi mo na po na makaraon na, darasmaga na tabi ang apod kaan. Di dasmaga na tabi, biyo tabi ang sa imong niluto na masira mo na pinatuyong, ano nga yun? Pinatuyong pork hamunado. O, pag naiyaw na tabi ang sa kaldero, budak tabi sa kawade, ibinugtak na tabi sa mangko, darasmagan portion. Tama na ang tabil. Sabi ni 9532, tama na ang tabil. O, tama na ang tabil. Tama na ang tabil. Magsarab-sab na taon to na. Ang gulay may tabi, digdi, ismasiramon ini. Gulay na ugob. Ladies and gentlemen, huli na tabi, ang gulay na ugob.
3: Ining lalakni, pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
1: Dalugdog, Jason. Okay.
4: Ring, ring, go away.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: baka myopia, diabetes o eye strain na yan. Huwag na magtiis dahil andito na ang Eyeberry.
1: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-Eyeberry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pagising ko sa umaga.
0: Ang Eyeberry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng Eyeberry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
2: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas in Dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
3: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay. Toyota Albay. Padaba mika mo.
4: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang saya niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: ka. Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong imain. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na Contra Diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.
1: This is International.

0: OKFM Time 1216
1: Buklan Food Center 66 Elizondo Street Legazpi Fort Legazpi City.
2: Ayan, sa sobrang excitement ko sa time check na yan, nakalimutan ko ilagay oras hatid sa inyo ng, di ba? Sorry na po, Don Emilionario, ano, nasobrahan sa excitement si Sugar Azucar. Kasi nga naman, Lunes na Lunes, di ba? Parang isang araw ko lang di narinig yung time check na yan. Parang ang dami kong na-miss sa mundo, di ba? Anyways, oras hatid din sa atin ng Means Cafe. 23-in-1 premium coffee mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. So ano pa? I-try nyo na ang Neem's Cafe. 23-in-1 premium coffee mix. Available na ho yan sa Neem's Wellness Center. Hello, hello, hello. Magandang tanghali, everybody!
3: Wow!
2: Nako, it's a brand new week. Lunes na naman!
3: Wow!
2: It is the 7th day of September 2026. Bispiras na naman! Ay, diba, ang saya-saya. Parang alam ko na kung saan ako makikipaghandaan bukas. May ano ba, may itinerary na po kami bukas. Kayo ba? May itinerary na ba kayo ng mga pupuntahan yung bahay bukas dyan sa Daraga? Kasi nga, today is Bisperas, tama ba? September 7th. And tomorrow, yan po ang kapistahan ni Nuestra Señora de la Portería. Of course, one of the historical churches in the Philippines, if not the whole world, mga ka-okay, di ba? Isa sa pinakamatandang simbahan at pinakamatatag. Of course, yan po ang simbahan ng Nuestra Señora de la Portería. So sa mga ka-okay po natin dyan sa Daraga, happy, happy fiesta! Ayan, kung feeling ninyo, hindi wala pa nagpaparamdam sa inyo, mang gate crash ka na lang. Sabi nga nila, sa supog, di ka man ngaya magagadan. Sa gutom, iyo. Ano? Kaya itigil mo na yung mga diskarte mong ano, manghihiram ka ng walis ting-ting. Itigil mo na yung diskarte mong iuulit busok kag-kag kang taga-Daraga. Ano? Hindi na po! Alisin mo na yan, magpaka-ano, walang hiya na po tayo. Ang gate crush tayo bukas! Anyways, alam naman natin mga taga-Banwan Daraga, mga mabubuting tao yan, di ba? Mga taga-Daraga, mga marahay na tao po iyan. Dawa nga ni luminaog kang late kaninang umaga. Kasi nga, di ba, nakalimutan mo. May parada pala. Mga mabubuti ang mga taga-Daraga.
3: Wow!
2: Happy fiesta, Banwang Daraga. Anyway, salo-salo tayo together. Hanggang alas tres ng hapon with your DJing Mahamis na kontra diabetes.
4: We love you, sugar. Sugar na, azúcar pa.
2: Yeah na, sugar, azúcar. Ito po naman ang sweet lunch break sa pinaka-OK 97.1 OKFM. Gusto ko, OK ka. Okay.

0: Gusto ko, okay ka. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmod ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: my choice, it's my mall.
1: 97.1 Okay FM.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay FM.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: That song was brought to you by
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Sweet afternoon.
4: Okay ka.
5: 97.1.
2: Magbabalik kami.
5: Okay FM.
2: Gusto ko. Okay ka.
6: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap.

0: DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: Ramen Co. Since open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Nanay Tessie, taga-saan nga po kayo?
2: Taga-Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango.

0: Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. As in Iguamang branches sa Daraga, sa Taninkan Daraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsanak ang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, da ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: kami na at sa inyong kapa-kapartner na mahigon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mababataghoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatarinig, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!

0: Magandang marahay na hapon! 8 minutes na po makalihis ang 3 p.m. araw ng Monday. Yes, it's September 7. Bispira sa Banwaan Kandaraga. Kan kapistahan. Kaya tabi busy kasaba go ang Rizal Street dyan sa Daraga. Ano? And busy man ang kadaklan dyan. Siyempre, naghingua na may maihanda para sa kapistahan nila. Saga. May mga imbitasyon na lamang. Iguan na kaya? Minister pa ngayong imbitera? Taon-taon nga ini? Mas kino-invite? Sigurado na kaya? Di maray, ano, pagsiring ka ah. May assurance na. Dahil na lamang masisiro, saga, na makalibriki, masilam na pagkakana, no? Ayan, kamot nami, ano man lamang ang pig-gugulo-guluhan ito, pig-preparar sa mga oras na ini para sa merindalan. Averdao. Pasado alas 3 na naman baga. Siya, sige. So, welcome na po sa Rush Hour. Kainibanan po ako ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan na habang nagugurang mas minatindi sa ano, sa tirikwilan, ha? Kaya tikwilon tabi ako sa 0931-106-7672 or sa 0994-467-9117. Gaya ng dati, ako na pong bahala sa music and diit na konsuelo. Sa merindalan, bahala naman kamo. Okay,
1: FM! Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
1: Morgan ating, okay.

0: naman tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka, El Mano, at ang kanilang yes, tahanan. And wait lang ha, at ganun may pagtikwil na digding. Sige, nag-PM sa kuya sa Kapa Morgan Facebook page. Okay, pa-shout out mga taga Banyag, Pirmi Bunot, Bunot sa raffle kang 8 to 5. Pirmi nagpa-brown out dyan. with collab da with Crime Water, grabe. Ayan, basta maray na hapon po mga taga Banyag, ano. Medyo difficult pag araw kaya na nagpapara brown out and nawawa ra gi kuryente. Talagang mapastidyo ka, pero di ta pasensya ta paano. Bako ta kontrolado ang gabos. Anyway, maray na hapon matabi kay Ophelia Bongkodi na always naka nagdadangog sa programa mo. Shout out po sa mga taga Purok 3 na nag-urumbasa naman pag hararok. Tamabanggi na naman. Harok pa more! Ay, mabanggi na tulos. Ano? Alas 3 pa sana. sige. Mas maray na itong ma-inot man ang God. Kuyang pa, na ipanagdidiklom. Ano na? Nakasalod na. Dakol ang nakaabang. Aday, ayan, marina po mantabi sa mga taga, mga taga Tanchuling Canteen. Ayan, si Juan Ray Lotivio. And mga kainiba dyan tabi sa kantininda sa Tanchuling Canteen. And pati naman po sa mga kuyan, mga customers dyan, mga nagbimirindal ki Sumasiramon, Maragamuon, and Mahamiso na turun tabi. Na talagang babalik-balikan mo.
1: Anong naan?
0: At ayo cha Dori, tistingon mo. Marina hapon man tabi sa mga taga Del Rosario, lalong-lalo kay Phil Balila. Okay, Phil, it's a tagatabi. Ano? Sige, it's now 3:31. More music muna tayo.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.
4: This song is brought to you by
5: Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Shout out na tabi sa mga nagtaragay. Oh, nainig mo na ah. Taragay na ka mo dyan. Luway-luway sa nakaan. Pa-play ng material by Shanti Dope. Sige, hanapin ko ah. Kung meron, mapi-play natin. If wala, pasensya tayo. And good PM, Kapak Morgan. Patikwil man po, mga... taga-Aleko, nasige na lang ang brown... Nabitin tuloy pag mo-monitor ko sa rush hour. Eh, ganun talaga. Minsan, nagma-brown out talaga. Pa-request po ng Nothing's Gonna Stop Us Now. Thanks from Eden Daria. Ayan, Eden, konting ano pa ha? Orala ba ang pakidiitan pasensya? Tanganing dai marautan beauty. Ano? Anyway, napakinggan nyo ang Gangnam Style and that song was brought to you by...
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: And RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: And shout out ole kay Phil Balila Jr. and mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Degid na daw so pagtikwil ko kasabago. Ayan, and sisay pa nga ito. Ayan, siyempre mga taga CM Velasco. Pirming nasa ano to yan, nasa puso at isipan ang mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated, especially kay Boss Cesar and Ma'am Grace. Maray na hapon po. Oras 3:51.
3: This time check is brought to you by Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, Easy Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of EBTK.
12: Leon, extra strong beer.
13: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: A&A Bed and Breakfast Inn. A perfect home for family. Accessible.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hi sir, good morning.
2: Good morning.
1: Anong pangalan mo?
2: Pedro Antonio. Ang sakit mo sa ulo, tapos sa ganyan.
1: Yung kagi mo dati, ilang beses?
2: Dati po apat na beses.
1: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang.
2: Sana lang po.
1: Dati po ang BP mo ilan?
2: 170 over 100.
1: Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
2: 120 over 80.
1: Ha, nag-normal na.
2: Normal po.
1: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
2: Wala na po.
3: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Padi, sobra na talaga ang taba ni misis ko. Ano daw ang maray ka ni?
5: Aw, padi, sabihan mo si misis mo mag-horseback riding.
6: Pakalipas kiduwang bulan.
5: Aw, padi, kamusta man ang resulta kang horseback riding ni misis mo?
4: Uto baga, padi, bawas ki 40 kilo sukabayo.

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson,
6: Easy Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of EBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Yeah!

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Tarigalbay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Paribibeng!
2: Ah!
1: Iba na yung dawa ko?
2: Masayin na naman kita.
1: Mabakal ako kay pamplaster tigli sa bitis ko, ta pinuloy ka't ako kasubanggay.
2: Pinuloy ka't ka kasubanggay? Nga taman.
1: May liga baga? Kain trabaga ko sa liga.
2: Usa ka, nga ta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
1: Iyon na nga ni, sisa ba na depulikaton ka to? Bangko na sana nga ni, wala pa kito kawan.
3: Bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arenas Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
4: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls, Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy, maray na hapon tabi kay Baby Andrea Main Baltar. Ayan, yung tabi si tito mo, si Phil Balila Jr. Nagparalakaw sa Nahaling Santo Domingo. Didara Pluson pa. Naiman, nagtutambay lamang di mapriskon, nalig di sa laugang booth, sabi ni Phil Balila Jr. Yako, sama sa nog, magdara ka ng ulunan, tanganing pwerte ang turog mo rin. Ayan, sige, mga commercial break din naman kita tabi, mga kapa, naka-okay, dyan sa nakamoha. Oras natin ay 5:35.
1: This time check is brought to you by
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: 97.1 Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
4: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: regalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
1: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
0: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2027.
3: Noong pwede, natatagaro problemado ka?
4: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni Padi.
3: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
4: Ano man ang 8SAC?
3: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
4: Aw, iyo, mapa-8SAC ako pa di.
5: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
4: Kang aki pa ako, si Nanay ang burning nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, kaming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
5: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, hali sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
6: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ayan, tamang panaplos lang habang naglalaog kita sa Kabanggihon, ano? Pasado na alas 6 po, 16 minutes makalipas ang 6 PM. Diyos, maray na bang gina? Ayan, naka-on na tabi ang mga ilaw. Ano pa ang naka-on? Ha? Baka naka-on pa tabi. So, ano dyan, ha? So, gripo, ha? Tapos na maglaba, nakasampay na. Sige pa, ambulos kang gripo dyan. Naka-on ang maray. Pagkisarado tabi ang gripo ta, sayang magkang tubig. Sige, wa, ano? Samantalang sa ibang lugar, daing tagdo ang gripo. Ha? Kaya yan, kung sige, wa, tabi kang tubig ninyo dyan, pakikuya na sana, pakisarado. O kung bako, magsalod ka mo, tanganing maiheras man lamang nito sa mga daing tubig sa mga oras na ini. Ayan. Welcome na po sa satuyang fourth and final round sa satuyang rush hour. Ang unya po na Petsa 7 and bulan na September. Once again, it's araw ng Monday. Sana po naging maayos man ang Lunes nito sa trabaho. O kung di man nagtatrabaho, basta naging maayos man lamang ang naging Monday nito. And papalaog na po kita sa, again, sa Monday na Kabanggihon. Sana po maray masiram ang sa indong pamanggihan at yan. Ano na naman daw ngayon? Ano? Kasawanggi masiram ang supanira ko? Ah, nakabakal ako kisa sang gatos na ano ito, oh? Kwaw. Maray pati so paka, kuya. Maray na sizes o mga kwaw na nabakal ko kay padi. Kay pading Noel. Ayan. And siyempre, pag kwaw, kung bakong pritos, ang tirada ko kayan, mga pigapod na taguktok. Ha? So may gata baga na may pinaluan ko tabi kay Pitsay. So, grabe. Siguro nakaapat na pidaso ako. Ya, bata, ano ito? Para 7 pidaso. Nadagit so kay riba ko. Bira man kaya ako makatala gikwaw. Na-timingan ko lang kasuod, ma. Kamo, kwaw man ngunyan ng pig. Kwaw man? Anong kuya nindo kaya? Baka arogo nindo ko. Baka mag, ano man kamo, mag taguktok. Anong tawag? Apod kaya? Bako, ang potsiro. Potsiro, karne, ano? So, basta sumayin na tok. Mm-hmm. Ang apod gan sa daraga, taguktok. Hindi ako sa indo kung anong apod kaya. Basta, pasira mo nito. Tanganing maugmaan na karaon at yan, ano? Garo mas maugmaan kung nakabudol. Budol, budol fight. fight na. Sige, 19 minutes na po. Makalipas ang 6 PM. Buwelta kita. Diyan sana ka mo, ha?
1: Okay, FM! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: CISA, rest open.
1: Located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Darigal Bay.
1: For promos, visit their FB page.
0: CISA, Resto Bar.
2: Sa uma, dapat pirming uragon sana. Pero aban-aban sana. Yaon na ang kulog niyang lawas.
3: Iguang ekstrang panlaban dyan. Ang aram tang alaksan, extra urago na.
4: New Alaksan Extra. Ngunyan, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings and RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi. Yashan
8: Mall. Pading piping.
9: Ah!
8: May problema ako. Naalon ni Bunso sa lapis na pigagamit ko. Ano ang gigibuhon ko?
9: Susman si Pade, bulpen ang una ang gamitan mo.
10: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
11: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Daraga Albay. Para sa order at increase, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
12: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Okay.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Maray na ha, banggitabi sa mga taga Tagungtong, Purok 9, Taisan, Legazpi City, especially ang Andes family. Mr. Nice Guy, kamusta dyan? Pait sa na. Okay. Alas 6:30 na naman pala, no? Kaya abangan na nindo po si Don Emilionario at 7 PM para sa Big Night. Oras na naman para tabi kita magpuruknitan. Initabi si Kapa Morgan. Sa aga naman.

0: Tadingdigaw! Garo maalingawat ang pagmati ko ngunyan. Garo mo ya ko ngunyan mag-inom ki sirbisa.
1: Ano mo na sirbisa? Ano ka bisaya? Ano man daw ini?
0: Ya, ano man ang dapat?
2: Bear.
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi!
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
7: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Monica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
10: Tracy, sumisipi kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
11: Nagbalik ang kulog?
12: Ay sus!
11: Baghat iyan!
12: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
11: At ilawas!
12: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
11: diskarte ko.
12: Asin ngunyan.
11: Diskarte mo naman, ma'am.
10: Banat sa
13: apat. Faster vs. Paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Si

0: Lambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: The hits for Legazpi City.
2: OKFM. Gusto ko.
3: Okay ka.

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 o KFM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes. Makaagi po ang alas 7. Kaya pagkabanggi sa iyong magandang gabi, Legazpi City! Good evening, Bicolandia! Diyos marahay na banggi, Province of Albay! And a happy Monday night, mga ka-okayan. Ikapesyo 7 po, kanabulan na September 2026. Oh, happy Disperas ha, sa mga solid ka-okay natin dyan. Ha, sa may dalaga. Oh, diba? I'm sure enjoying the night a while back, early morning at 6 a.m. Sign na po yan kay Guang Parade, ha? Diyan po yan sa may kasentruhan kan Daraga Albay. Oo, sa mga piriyaan dyan, open na rin, ha? Tento, oo, sa may shell, ano? Oo, sa piriyaan dyan, no? Masaya na po yan. It's the Wispilas po. Dyan po yan sa may munisipyo kan Daraga. Yan. Happy Fiesta, mga solid cowboy po natin dyan sa may Dalaga Albay. Alam mo dyan, mga tutmata. Pero busy-busyhan naman ang natin. Diba, may laatab na dyan. Yan ang Dalaga. Ang pista. May mayo itong may chikang. So, happy dinner na rin. Yan, sa mga ka-okay natin dyan na mga namamanggi, ha? Di ba? Sa mga pimirong tanak. Sa inyo, yung mga nag-dinner at home, nag-dinner sa inda pong boarding house, apartments, or eating dinner outside tonight after their work. Hello po dyan sa inyo, ha? Sigurado yan. Siya agang, na ako. Yan ang pista sa Dalaga. Diba? Ayan sa mga solid cocaine po natin, busy-busy yan na dyan mga giriris. Yan. Preparasyon yan. Diba? Actually, si iba, advance na last week, kumbaga, preparasyon na advance na, ano?

0: sa Indoga Boss. Ha? Hello na rin and happy Monday night. Yan. Sa mga solid talkie po natin dyan sa may Barangay Pinari, Barangay Kabugaw, Barangay Mauyod, at Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Yan. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Happy Monday night. Again, say hello and just marahay na banggi po ha. Sa mga solid talkie po natin dyan sa may Barangay Pinari, Barangay Kabugaw, Mauyod, at Tula-Tula, Legazpi City. Ha? Dimensional ka pa po taan na so kung sa yung barangay sa Daraga. Ay, alagod. Tabaka ba? Hello na rin and magandang gabi. Yan, sa mga solid ka-okay po natin yan. Ha? Sa mga call center agents natin, happy evening po dyan sa inyo. Yan, sa mga manlay-lay pong BPOs, dito po yan sa Legazpi City or here in Albay. Ha? Also, sa mga ka-okay natin nag-i-enjoy ka sa Indang Banggi. Diyan po yan sa may Highlands Legazpi and yung mga nandito po sa may Sawangan Park. Sa mga joggers po natin dyan o yung mga nagpapawis, hello po! And also sa mga nasa biyahe pa, mga private and public vehicles po natin dyan, hello! Yeah, so mga kasabagong pag-arahin na kasabago, yan ha, so isipin mo. Naka-tune in yan sa OPFM from hali sa garahe hanggang sa pag-garahe. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Mga bossing natin, ha? Sa mga duty drivers natin dyan. Hello po. At syempre kasarabay naman po dyan. So, mga biyaheng pangbanggi. Yan, ha? Mga biyaheng dalagaligaspi. So, yarao lang po, hindi sa Legazpi City o supadyan po sa may Daraga, Albay. O, pasayelo po, ha? Sa mga pasayero nyo dyan, magandang gabi po. Pati naman, sa mga biyahe man pong mga jeepney drivers natin na going to West District and 3rd District ng Albay. And also, sa mga yaw na po sa biyahe, so mga nasa bus, PhilCab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, mga bossing, magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na yaraon pa sa Indang Paradahan, dyan po sa Legazpi, dyan po sa Albay, and busy-busyhan na mga tricycle drivers natin dyan. Sa may Daraga, Albay. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Sa mga e-bikes and e-trikes. Hello po. Sa mga private vehicles and sa mga riders. Paramdam sana po, ha? Have a safe ride. Have a safe trip. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
1: And Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making

0: Oh, ano? Naano ka ba ya? At abaya, naano ka?
1: Si Agom kaya pa, pigmaltrato ako duman sa inda. Ginapo ako kang gudgudan.
0: Natay to. Then pwede. Lahi baga kita kay mga maiisog. Wara sa lahi tang under. Dahil kita mapatugot na magpa-under. Mus! Tay ba ng takapasiring duman? Pero, maparam ko na kay Madiris mo ha. Taba ka madagitan kita.
2: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: Ang healthy naman ng anak mo.
4: Nako, sakitin din yan.
5: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Here's

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Nine!

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. And welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nari. Yes, hello at magandang gabi sa mga solid ka. Okay po natin dyan sa may EM's bio. Yes, hello sa Rakal family. Magandang gabi po dyan sa inyo, especially kay Jakala and Rocky. Happy evening together with the kids. Ha, sa Rakal family, magandang gabi po dyan sa inyo. Dyan po yan sa may EM's barrio, Legazpi City. Again, say hello to Jakara and Rocky with the kids. Magandang gabi dyan sa inyo, ha? Happy, happy Monday night. And also say hi din sa may kay Miss Gina. Sa mga solid coffee po natin dyan sa may Anislag. Daragal Bay, hello po, magandang gabi. Yan, sa pati naman po kay Jane Chris at John. At sa mga solid ko, okay po natin dyan sa Anislag, Daragal Bay, magandang gabi. At Gina, thank you. And pati naman po sa Bernal at Barcelo family, magandang gabi ha. Sa mga solid ko, okay po natin dyan sa Baclayon, baka kay Albay. Happy evening po dyan sa inyo. Salamat ha sa pagtutok. At syempre sa Bado at Andes family, sa mga nakatunin sa atin dyan, sa mga Kurok 9, Taguntong, Taysan, Legazpi City, happy evening po dyan sa inyo ha. To Mr. Nice Guy or si Gerard Paul Bado Andes, magandang gabi sa iyo, ha? Thank you for always tuning in. And later naman yung iba. Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings. Pudara lamang po yung giraray at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking every page, it's Don Emilio Nario. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko!

0: Questo co o che ca?
1: Bigio and Pippin, Bigio and Pippin, Bigio and Pippin, Bigio and Pippin, Bigio and Pippin.
2: Oh, hi. Lo, la. Ang sweet niyo naman. Imagine, oh, yung burger, hati kayo sa isa. Yung fries, binilang nyo, hati rin kayo. Sana makakuha rin ako ng ka-forever. Pero, Lo, kumakain na si Lola, oh. Ba't hindi pa kayo kumakain?
3: Haalat ka si Lola mo.
2: Ha?
3: Uyan baga, naka-insert pa. Day pa man naka-injekso, postiso. Day ko kaya. Day akong pangsapa. Bad kung piriton ko, maglakjo.
2: Ew! Abo ko na! Abo ko na!
4: OKFM 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

Late night friend ba ka mo? Music na hatid, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feel

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 15 minutes. Makaagi po ang 9 Kia Pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Ha? Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nari. Yes, hello, sabi dito. Ah, may nagtatanong later po, Ate Gina, ha? Ano na? You are standing here. Barry Manilow po, ha, Ate Gina. Opo, Barry Manilow po yung nagkanta niyan. Ang title po is As Sure As I'm Standing Here. Okay? Si Gina, kuha mo na. Kinawa mo pa akong ano. And Kuya Don, pa-shoutout mong kami digdi sa Buyuan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po for always tuning in. Sa Ayala Family, hello po dyan sa inyo. Halik po yan kay Tano, okay? And again, say hello po sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Buyuan, Legazpi City. And also say hi din kay J.P.L. Balila. At sa mga solid ka-okay natin dyan sa De Rosario Street, Santo Domingo, Albay. And maraming salamat din, ha, J.P.L. sa bisita mo kanina. Ha, J.P.L.? Oo, talagang... Oo, may order pa si Kapak Morgan. All the way from De Rosario Street, Santo Domingo, Albay. And also say hello din sa Paday at Balonso family, sa mga solid ka-okay natin dyan sa Murok Burukan, Rapu-Rapu, Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Say hello din kay Mama Josie na piliming nakatune in daan sa OKFM. Pati naman kay Princess Aryan and kay Ella. Also to Matt and Chelsea. Salamat sa Paday at Balonso family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Got your message. Salamat, ah, Marisa. Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings. Ipadala lamang mo po yan, Giraray, at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nario. At pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. It's, what, 12 minutes before hidden 10 in the evening. Here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Just say hello at magandang gabi. Sa Malto at Agarin family, magandang gabi po dyan sa inyo. Yes, hello to Ronel, to Zell, and sa inyo pong aki na si Sean Clyde. Pati naman, bati hindi nala ang mga solid ka-okay natin dyan sa Ibaugan, Daraga, Albaya. Magandang gabi po dyan sa inyo. Thank you po for always chilling in. And also, say hello din natin to, ano to? May nag-message sa akin. good night then, okay? And pa-shoutout din sa Yasser at Akende family. Always naka-OKFM FM dyan po yan sa may San Rafael, Pilar, Sorsogon. Magandang gabi po dyan sa inyo. Salamat po for always tuning in. And also say hi din sa Odo at Antonio family. Hali po yan kay Jaira. Salamat, Jaira. Happy evening po dyan sa inyo. And also say hi din kay Archie Gila Bayunito at sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Porok Tres, Kanabakakay Albay. Gusto ko, okay ka.

kaya dyan lamang po kayo. Walang lipatan. Steady lang. Tutok lang. Happy Fiesta sa mga solid kaukay po natin dyan sa Daraga Albay. Kami po ang 97.1 KFM. Gusto ko, okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Honey, gusto ko, okay ka.
2: Honey, gusto ko, okay ka.
3: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
0: Okay ka. Gusto ko. Okay ka.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Good morning! Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
5: Kasangga at Kalusugan.
3: Coming up next!
5: Coming up next!
3: Coming up next!
6: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala Mars Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa kataas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Another quality product of Jmar Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
7: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
8: Kasanggang Jmar Camonias. Jmar Camonias.
9: Jmar Camonias.
10: Jmar Camonias.
11: Camonias. Camonias.
12: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
13: Good morning!
14: I feel good.

0: sangga at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: kagandang umaga. Ito na ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.

0: Lisa, maraming salamat at good morning sa ating mga nakikinig sa mga oras na ito.
1: Good morning!
0: Ating mga minamahal na mga suki, good morning. Nawa po'y kayo'y palaging malusog at nasa maayos na kalagayan. Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal na palaging nakasubaybay sa ating programang Kasanggat Kalusugan saan mang sulok ng kabisayaan. Kumusta na po tayo lahat, mga minamahal kong mga parents? Kumusta na po ang ating kalusugan? Tayo po ay palaging magpalusog. Huwag nating kalimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. Huwag nating kalimutan uminom ng maraming tubig. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. At sabayan ng pagtumar ng mahusay na capsule, yang Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: Correct!
0: Yan po yung magandang isabay po natin sa ating pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Ano po? So, malusog na umaga sa mga taga Bicol Region, ang lugar po kung saan malakas ang ating mga produkto, lalo po ang produktong Mark Cafe. Itong produktong Mark Choco at itong produktong Mark Cafe with brown rice extract kasama ang produktong Mark Capsule at itong ating produkto rin na kung tawagin natin ay purong vitamin C, ang Mark C vitamin C with zinc, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana? Marhay na aga, mga taga Bicol. Kumusta po tayong lahat? Salamat or daghang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated para naman sa ating pagpapalusog. Naikinig din ang mga taga Samar Province, siyempre mga taga Leyte Province, kasama ang mga kasangga natin dito naman sa lugar ng Masbate Island, ha? Masbate Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Ang mga taga Burias Island, good morning, ha? Kumusta na po tayong lahat? At nakikinig din ang ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng Catanduanes, ha? Mga taga Catanduanes, good morning po sa atin lahat. Mga taga Garci Torena, good morning. Kumusta na po ang ating kasanggang Edwin Lara ng lugar pong ito ng Garci Torena. Good morning po, malusog na umaga. Marhay na aga po mga kasangga.
1: Good morning,
0: so good morning sa ating lahat. Sa ating mga taga Calabarzon area, Mimarupa. Dito po sa bahagi ng Kamaynilaan, Kalakhang Maynila, ani. At ito pong lugar naman ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Good morning sa mga taga Infanta Pulillo area. Malusog na umaga po. Thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mahuhusay di kalidad na produkto mula naman sa GMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y palaging malusog, ha? Mga kasangga natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Mga nakikinig dito naman sa bahaging ito ng lugar po ng Alabat Island, itong lugar ng Perez Quezon, itong lugar ng Alabat Quezon at Quezon Quezon. Kumusta po tayong lahat? Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ano? Mga taga Pulillo Island, good morning. Yung mga kasangga natin sa bahagi ng Pulillo, Bordeos, itong lugar ng Panukulan, Patnanungan, Humalig. Yan po yung lugar ng Pulillo Island, mga kasangga. Salamat po sa inyong lahat, mga kasangga. At ang atin pong numero, Pwede po kayong tumawag sa numerong 0933-214-5288 or 0918-2777-888 at pwede kayong magminsahe po dyan, mga kasangga. Kaya maraming salamat po sa inyo at nawa po maging malusog po ang lahat. Tangkilikin natin, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated sa anumang sulok ng ating lugar dito naman sa ating bansang Pilipinas. Nakakalat po ang ating mga mahuhusay na produkto. Paano po, mga parents kong minamahal, tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan, tapos babalik po tayo at pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Gamonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Ang atin pong programa, mga kasangga, ay Kasangga at Kalusugan. Hatin sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, ang tagagawa ng ating dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik araw-araw, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat at nawa po kayo'y maging malusog. Kung tayo po ay naghahanap ng mahusay na kapihin sa umaga na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, wag po tayong mag-atubili na kapihin natin ang kaping punong-puno ng sustansya dahil po sa mga sangkap, mga active ingredients na mga herbal extract. Yan po ay sa Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. At ito pong Mark Cafe with Brown Rice Extra, kasama naman ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ito po ay sinamahan ng Agaricus Blasimoril Mushroom, ng Panax Ginseng Spirulina na tinaguri ang superfood, mga parents kong minamahal. Yan po ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Matagal na po itong produktong ito, mga parents kong minamahal. Ano po? Talagang ang bilis nga naman talaga ng panahon. Dati ay isang taon lamang yung produkto natin. Ngayon po, ilan na? Maglalabing limang taon na, mga parents kong minamahal. Hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamayagpag na kape sa merkado, sa Kaping My Herbs. At saka nasubukan na po nila ito, mga kasanggani. Ito po ay nasubukan na ng ating mga parents kung gaano kahusay ng produktong Markape na nabibili sa merkado. Kaya lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga parents, sapagkat unang-una ay yung ating kagalingan, katalinuhan, ay hindi po tayo nagkamali ng piniling kape dyan po sa ating mga pamilihan o sabilihan, sapagkat narito po yung napakahusay na mga active ingredients. Ano po? Kaya sa ating mga parents, ha, itong produktong Mark Cafe, alaga po ito ng company para sa inyong kalusugan. Sapagkat sa tagal na rin po ng panahon na ito po ay naririnig natin, ginagamit natin, ay hanggang ngayon po ay siya pa rin ang paboritong kapihin itong ating mga parents. Napakagaling ho kasi ng mga sangkap po ng ating produktong Mark Cafe, ano? Lalo kung pag-uusapan po yung mga ingredients, ano? Sapagkat yung mga ingredients na ginagamit sa mga produktong ito ay tiyak na mga talagang mabisa, sapagkat pinili nga po eh, ha? Pinili po para sa inyo. Maganda po kapag tayo po ay nakakainom ng ganitong klaseng kape, sapagkat lumalakas yung ating katawan, yung ating resistensya, yung ating immune system para makalaban po tayo sa sakit. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Dapat ito yung palagi nating hahanapin, yung Tatak Mark Cafe. Sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog dito sa ating mga parents. Kaya nga po inaalagaan yung timpla ng ating produkto. Kaya napakaswerte po ng mga suki natin kapag yan po ay tungkol sa produkto ng JMR Herbs Incorporated, sapagkat ang aming pong hangarin ay kayo po ay matulungang mapalusog, mapalakas po ang katawan para tayo naman ay maging maayos ang paghahanap buhay araw-araw. Iba po kapag Kaping My Herbs na eh ang usapan, mga kasangga, sapagkat total nagkakape ka naman ay di parang anong dito, parang ginagamot mo na rin yung sarili mo, pinalalakas mo yung sarili mo eh, kaya nakakalaban po tayo sa sakit dahil nariyan po yung ating mga panangga, mga pananggang sustansya, mga pananggang pampalakas ng katawan, ng resistensya, ng immune system. Nariyan po yan sa mga produktong Markape po natin.
na pwede nating mabili, mabakal dyan sa mga lugar po ninyo, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay talagang intact na po yan sa ating napakalaking tindahan na may bilang na mahigit 2,000 na pirasong tindahan or 2,000 plus branches ng ating TGP, The Generics Pharmacy. Kilala po natin yung TGP, hani. Yan po yung kulay pula na signage, ano? Yan po ay kung saang sulok mayroon po na yan. Kaya yun po, hindi kayo mahihirapan. Basta, sabi natin yung purchaser, yung katiwala sa TGP, The Generics Pharmacy, sigurado po na kung wala man sila, u-order po yan. At saka yung ano, Generics Pharmacy, marami po tayong mga tindahan na may mga produkto sa atin. Tapos yung pong ano, South Star Drug yan. South Star Drug, sa lahat po ng suki ng South Star Drug, nariyan po yung mga hinahanap natin produkto mula sa GMR Herbs Incorporated sa Quezon Province, ang Carlos Super Drug, ha? Itong Carlos Super Drug, napakatagal na pong drugstore nito. Ito po ay napakaraming produkto, kompleto po mga parents ko. Ano? Kung sa grocery naman, marami tayong grocery po dito sa Quezon Province. Ang puntahan po natin itong ShopRite. Sapagkat si ShopRite, sa totoo lang, nung kami mamili, mura pala ang bilihin sa ShopRite. Kaya pwede pala ditong bumili ng paninda ng mga dayuhan po dito sa Quezon Province, yung mga galing sa iba-ibang lugar, ano? So, yan po. At napatunayan po natin na talagang maigiring mamilit, walang traffic masyado dito sa ShopRite ng Mayaw Kanluran, ha? Ito pong kalapit po baga ng ano, ng subdivision ng Calmar Homes, ano? Kung kayo po ay papunta ng halimbawa ay papunta ng Pagbilaw, pwede kayong dumaan dito po sa ShopRite, mga parents ko, ano? At nariyan din po ang bulto ng ating mga produkto dito po sa ShopRite, mga parents kong minamahal. Ito po ay isa po ito sa pinakamalaking grocery sa Quezon Province na pinupuntahan po ng mga wholesaler, ano? Kaya congratulations na ShopRite, ano po? Kaya dyan po tayo mamili. At nariyan din po ang wholesale ng ating produktong Marcafe, mga parents kong minamahal. Kompleto na po dyan, mga kasanggano. Sa pagkatipunan drugstore, Quezon Province, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Marami tayong produkto po sa pagkatipunan drugstore, ano? Sa lahat po ng mga malalaking drugstore dito po sa buong bansang Pilipinas, mayroon po tayong produkto po, mga parents kong minamahal. So sa ating lahat na mga kasangga, basta't ang mahalaga sa lahat, tayo po ay kung magkakapit din lamat, gusto nating maging malusog, atin pong tangkilikin ang mahusay di kalidad na produkto, ang produktong Marcafe at Marchoco kasama ang Marcafe with Brown Rice Extract. Ano po? Kaya sa ating lahat, mga parents kong minamahal, atin pong tangkilikin ang mga mahuhusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
0: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
0: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner!
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Balik mo tayo mga parents kong minamahal. Atin pong bigyan daan habang kayo'y humihigop dyan ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. Atin pong bigyan daan yung ating promo mechanics. Ano po? Nitong ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4, mga parents ko, ano? So, sa ating mga kasangga, mga consumers, ha? Ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated, lalo na po itong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito pong ating Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Choco, Mark Juice, Mark Capsule, Mark Stevia, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Gandang Natural Herbal Soap. Ay ito po yung pwede po nating isali dito naman po sa ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Ano? So kaya yung ating mga tagapakinig saan mang sulok ng ating mga lugar, yun pong ating papromo, tuloy-tuloy po dapat ang ating paghuhulog ng ating proof of purchase, mga parents kong minamahal. Kaya kung kayo po ay sasali, tayo'y mag-e-entry dyan po sa mga drop boxes na nakakalat sa iba't ibang lugar po na may produktong Mark Cafe at iba't ibang mga produkto. Narito po yung pwede po nating isali, mga kasangga, no? Kapag kayo po ay tumutumar ng Mark C Vitamin C Plus Zinc Ascorbic Acid, yun pong dalawang banig na kinuhaan natin ng kapsula nito pong ating Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang tawag po doon ay blister pack, mga parents kong minamahal. Dalawa po noon ang pwede po nating isali. Ang ilalagay po natin, siyempre ilalagay natin sa sobre na may kasamang papel na sinulatan po natin ng ating promo title at details ng mga katulad nyong sumali. Ano? Dalawang empty blister packs din ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Yan po ay pwede nating isali. Isang entry po yun, mga parents ko, ha? Yung dalawang blister pack. Tapos, yung isang empty na blister pack ng Mark Up Capsule, pwede nating isali. Sa Mark Up Capsule, isa lamang eh, mga parents kong minamahal, no? Isang blister pack. Yung po bagang may 10 butas ng pinaglagay ng kapsula. Tapos isang top box ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Yung pong top box, yung po ay takip ng ating kahon, mga parents kong minamahal, no? Kaya sinabing top box eh. So kapag tayo'y kumukuha ng sachet, yun po ang una natin binubuksan. Yun po ang ating gugupitin at yan po ang ating susulatan. Mamaya po, pakinggan lang niyo yung ating programa, no? Tapos isang top box ng Marchoco, parehas lang po ha, puro taki po ito. Isang top box ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract. Isang top box ng Mark Juice 9 in 1 plus 1 drink mix. Isang empty box ng carton, ha? Whole carton, whole box po ito ng Mark Stevia. Yan, pwede po nating isali. Tapos dalawang empty box carton ng ating gandang natural. Ibig sabihin, yung pong ating sabon, yung gandang natural, ang dalawa po noon ay isang entry. Mga parents ko, ilagay natin sa sobre. Tanggalin natin yung laman, kunin natin yung buong kahon. Yung po ay para sa gandang natural, ano? So, yun po mga parents ko. Tapos, kapag yung mga hindi po nasusulatan ng promo title, magupit kayo ng ano ng papel na puti. Tapos doon ninyo isulat, ha? Kapag walang susulatan yung inyong entry, isobre po natin. Pero yung top box, meron po yan. Malapad naman po yung takip ng kape natin eh. So ang susulat po natin dun sa kapirasong papel, yun pong promo title, mga parents ko. Ano bang promo title? Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ulitin ko ha. Ito ang isusulat sa puting papel. Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tapos sa ilalim, lagyan ng kompletong pangalan, kompletong address, yung ating mobile number, pangalan po ng tindahan na binilhan natin, at yung pong ating perma, signature sa ilalim. Yun po, napakadali lamang. Mga parents kong minamahal, ano? So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Yan po ang ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. So sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe at sa Kasangga News Update si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng lugar po ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Eto nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa palatuntunan, ikaw at ang iyong kalusugan.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
1: Narito mga kaibigan ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Lady Lane.
1: Taga saan ka, Mami?
2: Santa Cruz.
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
2: Ika po.
1: Tapos?
2: Puso ko.
1: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
2: Madali lang.
1: 2, 3? Nagigising ka agad?
2: Yeah, po.
1: Ilang taon na yung maming hika mo?
2: 2 taon po.
1: O, saan ka na po nagpagamot?
2: Ayun nga sa doktor ko.
1: O, kumusta gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa aking umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
2: 3 beses.
1: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan ba ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
2: Ilang po. Isang 3 beses.
1: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
2: Masarap ng tulog mo.
1: Mga ilang oras na?
2: Lima.
1: Lima, pataas. Oy, ang galing ni nanay. Ano? Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw? Thank you, nanay. Hello, mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Maria Magdalena Surubillo.
1: Taga saan ka, mami?
3: Santiago or...
1: Mami, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
3: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos...
1: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
3: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
1: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
3: Hindi.
1: Ano masasakit mo?
3: Tuhod ko noon, mahihina.
1: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
3: Isang buwan.
1: Oh. After 1 month, mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
3: Lumakas na po ang...
1: Lumakas ka na? Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
3: Normal na po. Araw-araw na.
1: Yung pagtulog mo ba, nag-normal din?
3: Nadadagan yung oras ng...
1: Pagtulog. Dati ilan lang?
3: Minsan, nagka-limang oras na.
1: Ngayon?
3: Aning, ganun.
1: Oo, tapos, kamusta na yung mga masasakit mo?
3: Okay naman.
1: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
3: Okay na, tuhod ko.
1: Ano sabi mo, nagbagsik ka?
3: Bumagsik ako. Sabi ko anak, yan ay, paray-ray na pag nangyayon to, aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
1: Anong iniinom mong kape?
3: Nins Cafe.
1: Saan mo tinitimpla?
3: Sa, ano?
1: Alkaline?
3: Alkaline.
1: Masarap?
3: Masarap.
1: Gusto mo lagi magkape?
3: Ayun na, parang na-addict na.
1: Sige, nanay ha. Hello, Mommy.
4: Hello.
1: Good morning. Anong pangalan mo? Ma'am, kumusta po kang day ka pa nagiinom kape, pero ang beses ka mag-CR sa sarong simana?
4: Dua
1: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR? Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong, garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang nins kape, pero ang beses ka na mag-CR ang aldaw.
4: Minsan, dua. Ay daw.
1: Maayos sa pagmate, magayon.
4: Nakagaling nga ako tabi. Suta.
1: Oo.
4: Walo mo yung anong kukaili.
1: Ang sip pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
4: Ano? Duwang yes, aga na nga ako.
1: Masira mo kasi ano?
5: Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang nins kape sa imo? Ayan, naliog mo.
6: Ay, pagparainom ko po. Ano po?
5: Nins kape. Oo, nagsalit so, goiter mo. Oo, pero ara mong may goiter ka, nahihiling mo.
6: Pero madam, kaya ito ka nagpamanila ako, nagpatsita pa ang kainin. Sabi, ugat da ang nasore.
5: O, kaya nagbutog.
6: Kaya nagbutog. Pero kanso nagparainin mo pang kape. Yun,
5: nagsalit na sa liog mo, ano?
6: Eh, salamat po ako sa kape mo, ma'am.
5: Ay, very good ang kape.
1: Ano pong pangalan mo?
7: Angelina po.
1: O, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit dyan?
7: Bawa doktora, angot ako di man nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
1: Oo, oh, namarad ni damgitis mo, buda kamay mo?
7: Opo, yangon.
1: Haloy na yan?
7: Kuugos pa lang.
1: Oh, ngayon, mataas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
7: Doktor, basta pinda.
1: Hindi, nawala. Yung manhid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
7: Kape pa lang.
1: Kape, ilang box pa lang nainom mo?
7: Anim na, ano pa lang, kasi mayroon pa doon apa.
1: Anim na sa shake?
7: Nung bumili na.
1: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
7: Nawala sa kamay, sa paa, mayroon pang kamitid.
1: Konti, ilang sa shake ka pa lang?
7: Naka, ano pa lang ako? Anim.
1: Anim na sa shake? Wow, isang box pa lang, hindi pa nga naubos, may pagbabago na, ano?
7: Tapos, doon mo, ano ako ng katuwa, basta din saka sa high blood. Parang lagi kong lasing.
1: So ano, iniinom mo pa?
7: Nagiinom pa ako, Dok.
1: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox. Yes. Para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
8: Ayun, sa kape po, maganda po.
1: Anong?
8: Masakit-sakit yung tuhod ko. Nito, umano, gumagaling-galing na siya.
1: Oo, tapos ano pa?
8: Yung eye drops for pampatak sa mata.
1: Mm-hmm.
8: Nakiwanag po ang mata ko, malinaw.
1: Bakit? Malabo na?
8: Nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
1: Ngayon,
8: nababasa ko na.
1: Very good na, ano? Okay, sige.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pulbar kayo din na kaping Nins Cafe na talagang marayin yung pag-inumon. Kaya kaninok nga ni, nag-testing ako sa primero talaga, nag-testing ako sa ng box. Ang nainom kang agon ko, nawara ang pag-ano niya, ang panghingal niya, maski nga na mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako mo yun. Tapos gusto ko talaga yung kape. Grabe ng kape. Sinubukan ko. Wara man talaga. Kian. Ito lang ang nagustuhan ko ng kape. Aprobado.
1: Hello, sir. Anong pangalan mo?
10: Si Jeff Pamimaldo, Barangay Sanabus, Inuwakari.
1: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
10: Pareho kong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling to, pati ako,
1: nag-iinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
10: Nakakatulog po ako.
1: Nang maayos. Yung pag-CR?
10: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na akong CR.
1: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
10: Tatlo.
1: Tatlo lang sa isang linggo?
10: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
1: Nakaka-doble
10: pa.
1: Ay, wow.
10: Nakaka-doble pa.
1: Ano, so, masarap pang tulog?
10: Dire-diretso na po yung pag-CR.
1: Thank you.
11: Ano po, si Ariel Dae, Lagabanuyo, Pilar Sursugod. Matagal na po ako na hindi nagkadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nescafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa cafe.
12: Opo, si Chelmar Bida. Before ako nag-take ng Nescafe, Bandy, nagkaigo ako ni stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee. Nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor. Nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so pag, sa pagmati ko din sa pagturong ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawos.
9: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nan purbar kay din nakaping Mims Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninot nga ni, nag-testing ako siya primero talaga, nag-testing ako siya ng box. Tang nainom kang agum ko, nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tang gusto ko talaga inong kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape. Aprobado.
5: Hello sir, anong pangalan mo?
13: Si Jespar Maldo Maranjay, San Agustin, Buasan.
5: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
13: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulong na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabiling ito, pati ako.
5: Mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
13: Nakakatulong po ako.
5: Nang maayos. Nang yung pag-CR?
13: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na ako ni CR.
5: Dati, ilang beses? Masa isang
13: tulo,
5: linggo?
13: Tatlo.
5: Tatlo lang sa isang linggo?
13: Opo. Minsan apat, pero ngayon, araw-araw talaga.
5: Nakaka-doble
13: pa.
5: Ay, wow.
13: Nakaka-doble pa.
5: So, masarap ang tulog?
13: Nidire-diretso na po yung pagsiyan.
5: And thank you.
14: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatan, maluya, saka sa katurog, maluya. No, mag-take po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagkakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
15: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since college pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin dua, tulo, or apat na aldaw. So, feeling ako kayo may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo, lalamamatean ko, iga kaikuhanan po na magbugtak na ni yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpasyara po sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kam products. Bata nga ni magkopirmahan kontra para sa radio program niya. So, pigtaol niya ako actually in 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, palbot ko sa house. Ta, bako man ako mahilig sa kape. Ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na ibo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pag mata ko. Makulugon sa payo ko. So haros di ako makabuwag, kara pati uluwan ko makulog. So sabi ko, balon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa payo ko. Nawarak paligdiit na sukulog kang kabala, kung uyungan ko, ang payo ko. So I'm so happy. Ngunyan ba kung na pain reliever actually ang naukamban ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
16: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
17: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
18: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
17: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay.
1: beside Guduran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5pm. Ang Ning's Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday 8 to 5pm and andyan po ako every Saturday 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
19: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya akong mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpaparapit. Hindi na po din po ako hinihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
20: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bumukol ko sa matres at saka sa leeg.
21: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
20: Ito po, medyo lumiit na po. Dati po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
21: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
20: Opo.
21: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
20: Siyempre po. Kasi, okay.
21: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo?
20: Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
21: Ilang taon na yan?
20: 2021 pa po ito.
21: Oh, hindi pa rin natutunaw?
20: Hindi pa rin po.
21: Matagal bago matunaw?
20: Matagal bago matunaw. Oh,
21: nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
20: Mahigit 1 week na po.
21: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
20: Medyo lumiit na po.
21: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
20: Ngayon, malaki ng konti sa jolen.
21: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
20: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko kako kayo magsi-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
21: Wow, ang galing.
20: Kahit magpagod ako ng magpagod.
21: Ano masasabi mo sa mga product ko?
20: Ay, maganda po yung product nyo.
21: Kaya itutuloy mo?
20: Itutuloy ko po yung
21: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
20: Matunaw ang bukol.
21: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
20: Malakas po.
21: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
20: Okay naman po.
21: Dati nakakatulog ka, hindi?
20: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
21: Oo. Oh, oh.
20: 4 beses na lang ako umiis sa gabi, nila maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
21: Maganda ang pakiramdam.
20: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
22: Ayoko. At that time po kay to, Ma'am. Nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa to ng Fit and Beauty.
1: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
22: Isang beses lang? Isang beses lang siya.
1: Ngayon, di sabi ng doktor may PCOS daw. Anong ginawa mo?
22: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makahin sa'yo.
1: Makatulong.
22: Then, iyo po.
1: Nakailang box lang siya?
22: Ano lang? 1 box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may naramdaman na. Sabi ko, isigisigin mo lang yung pag-inom.
1: Oo.
22: Itarapang pabakal na naman ako dito.
1: Uh-uh.
22: Parang talaga siya.
1: Lumiit na, ba talaga siya?
22: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
22: Opo, monthly na siya.
1: Naging normal na dahil sa NINS Fit and Beauty.
22: Yes,
1: kaya lagi ka sa akin nakikinig.
22: Opo, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, talaga yung mga product mo.
1: Ayan, effective. Oo, sige, pwede ka rin magkapi dyan.
22: Opo.
1: May sobrang isa para sa'yo.
22: Opo,
1: okay, thank you.
23: Hello, anong yes, pangalan mo?
24: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days sa pinarong ko yan. Kunya, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, less kape. So, tinawan niya ako, actually, free ah. Tinawan niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So, tula ako talaga, actually, medyo dirt dakula siya.
23: Bloated?
24: Bloated ako. Then, nagsagi talaga. Sapa. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sa Nins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa nun niya. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best.
2: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasamang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang tinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyon sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bacteria ay

Ayusin. Etong simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla ng dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit laway lang, mahirap lunukin, fever, mataas na lagnat, misay lumalagpas ng 38 degrees Celsius, tonsillar exudates, may mapuputing nana o spot sa tonsils, cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan, scarlatiniform rash, minsan may rashes na parang lika ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto mga senyales na nadamay na ang puso, carditis, pamamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath, polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit, chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay, erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border, subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints, valvular stenosis or regurgitation. Etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos, magre-result na sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan ang sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagaw inflammation ay kailangan kontrolin. Ang curcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperine sa curcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan ng strict adherence sa disiplina. Ang julep de orient ay naglalaman ng quercetin at astragalus. Ang quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties nito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nag-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tanda ng pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangan itama. Hindi ito dapat baliwalain kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay, tulad ng chronic inflammation mula sa sibols, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option. Ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang buong structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kaalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang kalusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag magantay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flood. Huwag hayaang maanod ng maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Miss Kapenoy Ashwagandha Agency ay para sa stress management.
ang stress

0: nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mixed juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat mong i-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optimal systemic health. Ito ang paraan para mapanatilang iyong capacity for balance, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari, regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
2: 97.1 OKFM!
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
4: Magbabalik kami.
2: Okay.
4: ako, okay ka.
5: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
7: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
10: Buti na lang, nandyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
11: Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, todo panalo at magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
12: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
13: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado.
1: Okay, FM!
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.
1: Okay, FM!
3: Okay, Morning Express.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
1: Mga kaalaman
0: ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan
1: at pagpapaunlad ng kaanyuan
0: para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variant siya na lahat yan ipinagmamalaki natin. Pwede nyo pong pagpilian alin man dyan ang maging paborito nyo, ha. Maging kapartner nyo sa pagkakape, siguradong panalo kayo, ha. Kasi pag Best Cafe, sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, tanggal na ang stress, panalo ka na, ha. E lalo na pagdating po sa pakinabang ng mga benepisyo, ano, o pakinabang po ninyo doon sa sustansya ng mga sangkap, ng mga piling-piling sangkap na pinag-aralang mabuti para po masulit ang iyong pagkape. Siyempre, nandyan po ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan ang ating original blend, ha. Yan ang nagpasikat sa Tatak Best Cafe dahil napakaraming totoo na mga testimonya galing po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ha, na nagpapatunay na talagang napakahusay ng mga sangkap ng Best Cafe. Okay? Halos 13 taon na po yan na nangunguna at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Yan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dati nga nagbibiro pa ako, eh. Sabi ko, kapag hindi ka pa nakasubok ng Best Cafe, maawa ka naman sa sarili mo, ha? Joke lang. Pero pwede rin totoo yun kasi baka nagtsatsaga ka sa ibang kape, eh kawawa naman, sayang yung puhunan mo sa iyong pagkakape. Eh di mag Best Cafe ka na, ha? Eh meron pa tayong variant na lalong pinatindi, lalong pinasarap dahil mas marami ang sangkap, yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe 4-in-1 Coffee. Ano po, yan yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na meron namang mga piling-piling sangkap. Ano po, na maliban po sa tumutulong na magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, and napatunayan itong mga sangkap na to, ano, na nakakatulong para maiwasan ang mga chronic diseases gaya po ng sakit sa kidney, sa liver, maging sa puso, maging yung cancer, ha. Yun yung mga sangkap naman ng Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din yung paborito ng mga gustong tumunaw ng ekstrang taba. Ano, yung medyo overweight, yung iba pa dyan, baka obese, ano po, kung gusto nyo magpa-sexy at magpa-macho, tulong na rin para makontrol ang blood sugar. Well, ang dapat nyo namang tangkilikin ay Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Siyempre, ang Best Cafe po napili ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may Black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ano, napakaganda nung tatalakayin natin. Sa bagay, lagi namang maganda yung topic, yung paksa na ating inihahanda araw-araw, mga ka-wellness, ha? Tung araw na to, pag-usapan natin ng mas detalyado ano yung ilan sa mga benepisyo ng laging pagkain ng saging. Maraming beses na yan na naipaliwanag ko. Kaya lang ang saging kasi isang common food, ano, common fruit po yan na madalas po nating kainin, mga ka-wellness ha. Eh marami pong magagandang bagay ang dapat malaman niyo po sa saging. Dati binanggit ko na kapag lagi kumakain ng saging, ano, matutulungan niya ng iyong katawan, ng iyong utak na mag-produce ng happy hormones. Ano po? Kaya naman pag kumakain ka ng saging, pwede po na magdulot siya ng magandang mood, ano, mood regulation, ano? Maging yung taglay po niya na vitamin B6 tumutulong para maging maganda ang pakiramdam. Kaya nga po tinatawag ang saging na happy fruit, ano? Dahil nga tumutulong ito na mag-produce ang katawan ng happy hormones para ang pakiramdam niyo ay maganda, magaan at masaya, ano? Hindi ba nakakapagpaligaya ang saging, mga ka-wellness, ha? Eh yun nga po ay dahil sa paliwanag ko na dahil po yan sa production ng happy hormones ano sa katawan na natitrigger ano po isang paraan po dyan ay ang pagkain ng saging. Okay, maliban dyan mga ka-wellness, marami pang benepisyo at magagandang bagay tungkol sa saging na itatalakayin ko ano mamaya sa aking pagbabalik. Pero speaking of magandang mood, magandang pakiramdam, ano, happy hormones, eh makakatulong din dyan kapag nagkakape ka, ang iniinom mo ay Best Cafe.
8: Pare, may bago! May bago!
9: Bago?
8: Oo, may bago!
9: Anong bago?
8: Bagong Best Cafe!
10: Introducing
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up?
8: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: 18 pesos lang per sachet.
12: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
13: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
14: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
13: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
14: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
13: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
15: Kaya sulit sa health benefits.
14: I'm Dr. M's Amazing Tea.
13: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Ilang bagay pa na dapat yung malaman tungkol sa saging, ha? Yung saging na medyo hilaw, kapag kinain nyo, medyo mas matagal po yung madigest. Therefore, umaabot pa sa colon yung mga medyo mamuumuo pa na saging. Pero okay lang yon mga ka-wellness, kasi yung unripe bananas, yung hindi masyadong hinog na umaabot sa colon, tumutulong po yan para suportahan ang colon lining po natin. So okay din, kahit po yung hilaw na saging, bagaman mas matagal ma-digest, may ibang pakinabang siya, lalo na pagdating sa colon. At habang nahihinog po ang saging, may mga enzymes po ano na nako-convert yung kino-convert yung starch na content ng saging into simple sugars. Kaya kapag nahihinog ang saging, mas nagiging matamis. Ang advantage po noon, pag hinog na ang saging, mas madaling ma-digest, mas ma-absorb ng katawan, kaya mas pakikinabangan natin yung mga nutrients na sangkap ng saging. Eh halimbawa, napakayaman po niyan sa mineral na potassium para po maging balanse ang fluid sa katawan. At ang potassium, tulong yan para ma-relax ang puso. Gumanda ang kondisyon ng puso. Kaya naman, sikat na sikat talaga ang saging, ano? Dahil nga po maraming benepisyo, kasama na dyan yung mayamang content niya po sa potassium, mga ka-wellness. Speaking of potassium na napakaganda sa katawan, isa yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ano po? Nagtataglay ito ng mga natural na minerals mula sa kalikasan, direktang sa cells ang tulong para ang cells ay manatiling malusog, makaiwas ka sa mga sakit at kung magkasakit man, madali kang gagaling. Isa sa mga minerals na yan
16: ay ang potassium. So hindi lamang ang saging ang may potassium, kundi may mga minerals na natural, at isa po sa magdudulot niyan ay ang araw-araw pag-inom ng Best Caps Minerals Food Supplement.
17: Ikaw ba ay sakitin?
18: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
17: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
19: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
20: Bilang isa

0: na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa ha. So maliban sa maganda sa puso at sa fluid balance ang taglay ng potassium ng mga saging, tumutulong din niya sa muscle contraction tsaka sa normal nerve signaling. Kaya napakaganda talaga ng saging ano po sa ating katawan. Ano po? Kaya naman ang saging ay bagay na bagay sa mga taong nagtatrabaho ng mabibigat o kaya nag-exercise para ma-replenish o maibalik ang energy na nawala, makapag-provide ng potassium, ano doon sa nawalang potassium sa katawan, at yung ating pong mga nerves ay mag-function ng normal, maging yung ating mga muscles. Ano? So kapag natapos ka sa isang mabigat na gawain o exercise, o kaya naglaro ka ng yung paboritong sport, matindi ang pagpapawis at pagod mo, isang solusyon dyan na kakainin mo para manumbalik ang lakas at ang normal na function ng nerves at muscles, kumain ng saging. Ang saging, bagaman matamis, hindi po yan basta-basta nag-spike ng blood sugar level. Kaya hindi dapat masyadong mag-alala ano po dyan sa saging. Pero syempre lahat naman dapat in moderation. Control-control, huwag naman sobra-sobra. Dahil kahit ang bagay na maganda, kapag sobra-sobra, hindi na rin po maganda mga ka-wellness. Okay? Tapos po, good source ng energy tsaka iba't iba pang nutrition ang saging. Kaya mga ka-wellness, tangkilikin po natin ang pagkain ng saging. Pero ang tamang pagkain ng saging, 30 minutes bago yung main course mo. Bago kumain ng kanin tsaka ulam, mga 30 or 20 minutes bago yon kumain ka na ng saging. So ang saging hindi dapat ginagawang dessert. Dapat nga kung tutuusin yan ay kinakain bago kumain ng kanin at ulam. Mga 20 to 30 minutes para ma-digest muna ng konti sa yung chan. And then later sa kain ng kanin at ulam para mabigyan ng pagkakataong ma-digest ang saging maging yung ibang prutas. Mga ka-wellness, ganun ang tamang pagkain ha, para pakinabangan ng iyong katawan ano ang mga prutas na kinakain mo. Speaking of prutas, pati na rin ang gulay, dyan lalong panalo ang best juice brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, sa pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na pambuong pamilya na ha. Best juice brand, 10-in-1+1, napakasarap pa. Siyempre, aprobado ng Food and Drugs Administration, available din sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
10: Makidistro.
11: Parang walat.
12: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
3: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
3: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Sa mga nais magtanong o kumonsulta, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. 4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
16: 97.1. Magbabalik kami. Okay, yeah.
8: ako, okay ka.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang pangis ng layon.
17: Gerald Anderson, Easy Mill,
18: Mark Mugen,
19: Emil, and Vince of EBTK.
20: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
21: Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
23: Kang aki pa ako. Si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya. Inaaraming muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahi siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
24: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
25: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
26: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
27: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Ako po si Rosaline Padayaw. Nagpapasalamat po ako sa Lens Wellness po kay Dr. Ernest dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Ay bigla lang po akong nahilo at tupa po ako ng sulpa. Pendings po sa akin ay talagang papukupiraan sa utak dahil yung utak po ko ang daming mga bukol. Tapos ko nun dyan na po niya po sa Lens Wellness ko. Doon po naramdaman ko po talagang pakainom po sa akin ng supplements po. Niya po ko nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko umayos na. Kaya maraming maraming salamat po doon.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Okay, FM!
5: Gusto ko! Okay ka!
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
7: You!
6: Okay, morning X.

0: Okay, FM time, 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 Plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: 97.1.
3: Magbabalik kami.
2: Okay,
4: gusto ko? Okay ka!
5: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
9: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
10: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
11: Sarong banggi kang mag-uron ang mag-agom.
12: Darling, gari may nagkimpit na saro sa mga aki ta sa wallet ko.
13: Sobra ka man! Sisalaan mo man tulo sa mga aki ta. Anong malay mo kung ako ang nagkimpit sa wallet mo?
12: Aw, sigurado ako agom na saro sa mga aki ta ang nagkua. Ta kung ika ang nagkimpit sa wallet ko, sigurado warang tada.
14: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
16: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.
2: Okay, FM!
17: Gusto ko! Okay ka!
1: News! Music! At chikahan! Wala ka nang hahanapin pa!

0: 101.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
1: Good day mga ka-okay. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo. Yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At paganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo o sa itsura mo o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko na kumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya, importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan, ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
0: OKFM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Noong pali, natatagaro, problemado ka.
3: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni padi.
2: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
3: Ano man ang 8SAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw iyo, mapa-8SAC ako padi.
4: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: Hello guys! Kitang mga nagkatrabaho sa mga malipot na workplace, siring baga kaining announcers booth. Di maiwasan na minsan, tinatamaan man kita kan sipon. Imagine! Hali sa luwas, summer na summer, as in biglang laog mo sa booth, ho-ho-ho-ho-ho-ho! Garo biglang winter, maliputon! Few more minutes kayan, nagbabaho na as in may runny nose ka na. Ay nakumadi, puna iyan kan sipon. Sa oras na makamati kay Enot na sintomas din sipon, mag Neocep C Plus with Zinc na. Man virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga Enot na daw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakul na sipon virus kaya dapat agapan na tulos. Kaya sa first sign of sipon, mag Neocep C Plus with Zinc Tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas marikas maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay. Asin matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neocep Z Plus 40 with Zinc Tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Ang healthy naman ng anak mo.
1: Naku, sakitin din yan.
0: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano ba sekreto?
6: Wala pare.
7: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
8: Dapat tamang oras ng pagkain.
9: Tamang oras ng pagtulog.
10: At tamang oras magpapawis.
11: Para healthy tayo lagi.
12: Gaya ngayon.
13: Tamang oras na para...
14: Oras na para ano pare?
15: Para mag-coffee break pare.
16: Mahirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
18: O ito, share tayo.
19: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
20: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
21: Iba ka talaga pare ko.
22: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
23: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
24: Ang sarap ng natural.
25: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
26: Okay, FM!
27: Gusto ko. Okay ka.
28: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

Hoy, 7:42 na tabi ng pagkaka tayo pagkatungag. Initabi sa nung kaamigo, asin kangawa na uning nagin lamaw tabi ikiniit. Ta masirapon tabi iso uran-uran, duman tabi sa mo. Anyways, magkiniba naman tabi kita lampas alas 11 ng pagkaka. Ngayon tabi ng aldaw na Tuesday, September 8, 2026. Happy Fiesta tabi sa mga taga-daraga Albay. Kumusta na tabi kita people? Maray na pagkaaga. Pwede tayo kumag-text sa tuyang text line 0931-106-7672. Alright. Itabi niyang habuhukinit pag na nagilan mo tabi ako mga tungang. Ang pag-aagi tabi dyan sa may Rawis, yung mga eskuran tabi dyan sa may Rawis, mapaganon tabi dyan ang flow kan traffic. Pag-arog tabi kay ning oras tabi, papaganon ka tabi, maski tabi ka, ansang kain mo tabi, uni, speedboat. Mapaganon, tas sumaruluwas sa eskwilahan, malawag sa eskwilahan ng mga oro auto, tala yung pwede magbaraklay. Oh, nakakaulang tabi kang labi-labing nakaka-traffic kidiit. Anyways, yan man ang ganda talaga tabi mga tugang, ang buhay. Kaya puwantang sa buton, ayan, kaya dapat kitabi din kita naglalama. Pait-pait sana. Basta mo ako tabi kita kabos, pait sana tayo mga tugang. Alright. Kumusta man tabi ka muna na nasa tao kan mga siling kaya ng mga slow moving traffic, no? Ayan. Paano ta? So mga maluyaluyang bulos kan trapiko. Alright. Sige. Pwede sana. And, oy, mga di tabing mga dagdag information, mga kung ano-ano pa tabing mga kaanikan, ngunyan na pagkaaga, kuro ba'y tabi ang sakuyang hangaw ngunyan na pagkaaga, no? Pwede tayo kung mag-text sa ating text line 0931-106-7672. Ayun na. Luido, waisa na. Sabi nga ni kang Eagles, take it easy. Sabi ko man, take it easy. Alright. Sige. Waka boy, good morning.

0: tinira mo na naman your can sa imong boses na garo sa talapang.
1: Ay, yun man, garo na tabi talapang ang boses ko.
2: Tama na ang tabin.
1: Pasa na. No problem, ha?
2: Huwag na, basa na ang kabuhahan.
0: 12 minutes, mga kaibigan, before sumapit ang alas 8 ng ubaga, initabi ang sa inyong paborito, nakitabi sa Legazpi City, and 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka! Ayan, 12 minutes before alas 8.
3: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: 97.1
5: Magbabalik kami.
4: OK FM.
5: Gusto ko, OK ka! Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos, at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
0: Hi, good morning. Good morning, tabi kay Manay Sheila. Manay Sheila Paz, maray na pag-aaga. Good morning. Nagda-drive tabi kayo si Manay Sheila, no? Good morning tayo, Manay Sheila. Ika na tabi ang pinakamagayon sa ibabo tabi kang TGP.
13: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi. Asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot hagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin igwamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya na ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
15: Tuhod, siko, baywa,
16: aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Okay, FM time.
16: 7:52.
3: This time check is brought to you by
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
17: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule.